renakli angela kuchok chi shikchok chi bek hokana aran kwankli kaushlebal aran kwankli kanale aran kwanka kili kilom shwana krahlal takatau li ti ek krahlal takatau li kuchok chi esilal mare ma kwasashbeul li kutuka kuchi adin krahlal na kwank aban li takanau la o malaki tenau la ish li komon li nakeke chol chi kholominkil li kuchok chi kooperativas antes kal par kwankesh karu li terah bar terah kamban li kooperativas utkwi in a nasak sa e chol han malakwi tsakal chol chol cheru bar terah kamban li kooperativa karu li kyokesh ishbanukil aban ain tento chabil nale makachik karu kyokesh kaushlankil shbanak kutan sakanjaru naksak li kahel nakshabil yokesh banukil li kholomish banakanan li nakman kanan li nasikman di kakakwe na paran makwa na akhtataw ban kakanakwi shaksho sa shatabil li hunhu chikomonil kahel li hunhu chikooperativas kut inga takahal li pere ish banukil bi li kahel hukanak na kapok le shkol jikhuni lesh lesh li kanakakwa sakhil po yan amakwi li kyokesh shkolominkil li kooperativas malakwa nakwi li komonik angel malak li kooperativa re sah kristian utaran na kanaw akwi na kachabi li shberisinkil li komonil kyokesh banunkil aban sali khalang khalang kakwi jikchi kooperativas na kanaw nak na malibib li sakhil po yanam na ke oken li akshesh hasta sirve bhoshal li cooperativa han malajo asociado malajo asociada ut akyokesh kel bale akwi chish kurpe singil le na wom di karu akwi she kawresi chakeri kwi se hun kutan kwi shkwan kli matane chukere re solo kaban takana akwi esh akomon na kli hun hun chi oken kli sakon kli na banuman sa li holomi خوال شابیل کچی کرش کورا سنگیل قیبش پا نقارن نا کتانو جی قوشش خونی لی نا لیب لی نا بیر سیمان کارن سالی خونخوخ چی کوپراتیواز چان رو ریل بال لیشتو سولا لی کانخیل چان رو ریل بال نا قیب لی کومون تنتو تی اپین چان رو ریل بال اخوی نا چیش خونی لی بای با کومون ها ام تی قاکی اخوی سا اخ تی سا کونخ تی اوکینخ ما کوا کخوی ری نا کونخ لی خونخوخ چی چوتم te kabo kaban kui ah yo ke bahu jak sa kong ku belash ban na mare kon komon ah embut ka kui si ba jak le o shala cooperativa ho asociado mal ho asociada ut chalen ji karan ka sha kuil ru khalan na kui chikri pal khalan na kui chik sin pal rish a na le ba ho kanak na ka hun tika cheru si pal le ba kok na le ba ko ye na ka ka shlana akhil rush ban na mare kon kutana kui na ka an na oken na kin kana katau li shtikilal li ek li shtikilal li shkwa kensin kili ka kooperativa li shtikilal li elk shu bech panak kwank li loklak na khek kwank li loklak hakim kaban mare khalan chik li komon li maka shtent li maka li rokik re shpanun kili hongho chik angel utan narak chik taklang malakhan chik tarak shkhalbal shkawshe beb li komon shakil na ke kawshlak tento akwi taka kere tal khaim taka kere saak nak ribal aru taka banu shpan na pinka tento akwi taka kuluban nak kyal khalan jik komon lima ka rokenik lima ka shten kata ish beri singkil ka kooperativa malak shpan kili hongong chik angel tarak shpan kil nalep inka us mare li maka sa li kachakra pekyal hokana tento bi ribal lep bi eba nalep bakwaye shka komon hukana kulmak li nimla sayi cholek chokere sa shkawa shkab shkush fede kober li kyo chikulak sa le moe pa li kyo chikulak anak kwan chire lene pa li kyo chikulak anak kwan mare sa li hong hong chik anghe li kyo kashtiki banke li shpanun kil bantyo shere na krakhlal kutan na kwe rapin na krakhlal kutan na kete li oke bal chiku na kwe kul na kwe kechi ilang sa le hong kabal utan bantyo shik na rakhokana kfe de kobera na shpantyo shi bicheru li honal na kekepe re kaminkil re na kulak li hong hong chi silal li hong hong chi na lep sa le kyang shpan na ktento bi sa kapen chika hong ala o kwan ril pal janru nakto el chuber kwan ril pal janru nakto kwaklier shban kwi trahtesh ok shpas pal rebe bli chekal poyanam janru shpanu re banem nakto kwan kep shpiwame banak kwan nakshe el chuber nakshe risi chuber li alal kakhol ber rikin kankhil rikin li tiko bak rikin li metseo rikin li kelok ut nakanaw nak
in kajik yo kochi o ipening rik in halan rik in hunak li molan rik in hunak li ochoshnal li matanek kwan te lo anak kwan nak te dekobera rahlal na kosh ochbeni rahlal na kosh ten a aban kuy sa halan rachik na akhek taka balkusi li kilopal malakto okchi o ipening naka kawish lak kuy nak ta chah koksh man nak yo kosh te bal retan nak nabal likutan na nume nabal li loklah chiap yoko chi kanjelak la o ak na kanaw chan rush beil singgila kuli kong hok chi kanjel haban maani tos ilok chka kwe maani tishpa za kwe karuta kwaak chan rupan kat masala chol chan ru cho chi pek ish kanjel antil li loklah akwim chan ru cho chi pek ish kanjel li kooperativa chan rupan kep li asociados maani chik nakulak aran ut nakenola ish nakhinka akwito e kanap chi tik tik shkiap kush kede kobera cho chi kulak sale kyan rikin klishtem maga okanap nakakya kiretal nabandi raylal yoko chiriltal nabandi chakilal o li nashk amchak li kakwilhaq li loklahke li ukulak kiyak yo chi ilman tali hongkong chi nakhek mare kwank li loklahzul yo chi chak ut yo shpanukil li raylal sa halan rokrok li katelamit watemal o kanak rubelah nakakya kirela ish nakatento taakila nalibakwaya ish panak mare tashkawa na kinkat po abin takataw li raylal wal ninka akwi us na lebakwaye ish kakomon ho kanak nakakots erikin rubelak chak chan ru nak toten ang chan ru nak tooken chan ru akwi nak takat kol li takun shakalil li takomonil malak li takun kabaj man na mare anakwan wal rastakak shkebal li shloal mare kunak li ketong ut sashkabam takataw li raylal tendoh kuy takak eri isle baran esh kakomon katutakak matok kwang kuy kachuan matok tento to oken tesh kwa kisingkil kakomonil matento to oken kakuy re holomin takaw shlak tesh chichabil ut takak esa ah chakalak kuy li nalib hongkong li nakulak eri kin mare kakuy yoko chi rabinkil utinka takak esa ah khalan chik nashtiak kuy haan esh kakomon kukanak makabok lechol re ril bal re nato ten ash wana kuana kumpak na chash kakuli lok laha tento takil bar takak eke bish wana kuana na uke chakisul kuana na chalipek kuana na kuan klibu irk mare ho nakli ah wal shiu shiu kual kujik nak mare ikal natuilan tat numek sa shpen jiho kanut mare tokek mare tupek mala chal shkawila li lok laha tento takak esa ah eba na leba kuaye ut takanaw na tlikat yu am kunah kwe minka chik takagyan na kon na tish sik kun rekah kuchik li kawalu li kawapesh malah pulah ak kwan kuchik chiku kuya na kwan shsach lish yu am nakanaw na tingka ho kan ut mare kuchik na kakela chol resh kolo minki la kooperativa mare kuchik na kakela chol ak kwe reten ang re okeng mare chabil ka ush mare chabil na lep kwan akwike tento bi tak esa ak kwaye ho kanak na katoch le chol la esha kwi li sahil po yanam shpana kwan na kekhipi erin shpana kli sahil akre chiko kaan na ka kaushtan na chishkunil na kuru chishpano kir chishkunil ta ka kye chishkunil akwi ta el chichabin chiko palcho shahre li kawadiyoz na kho kaan aban ta ka kekhi sa ak na kwan kli shiw shiwal kwan li nale sa hongkutan maring kausta el chiko o kanak tento taka kesa ah li nalep hongkong bi li kyo chi kulak sa lekyan sa shkawa li esilal ha in sa shkawa li molam fede kobera sa shkawa li puk tesibal esilal ha in li nakulak sa lekyan sa lekalepal sa li kooperativa sa hongkong sa li hongkabal malak sa li hongkong aki chi tanamit sa barpi na kikale e chi kapinkil a kyo chi sa keo kum li kamatan na in li nashke li kakwa diyos naka panjoshi jiru chi anjel pachosh wanak oraklan aki nakache marerak kwang keb li kakomon tuk shi shrain la fu anun kil na bali na leb na bali kangel marera kon ke bis hayalion marera kon ke bis mat ka ban ma ka fix le kan kan kon o kan bi nak nim li mata na kwa ye cho ke cho ka ko la cho ka chiko min kin cho ere la es cho ke chiko kli kan kon sai cho le cho kele man tu se di kwa dios kon li mata na chi cho che bal ke cho chi i ke li lo la ko tan hain o kan na ka ban cho shi re chi an cher ka chol na ka pa sa kwi li ko so te si hombre re na ka an to shten a to shril to shpere si par to sho e to sho no mer ti sho so te si li lo sulita ale lo la chosh di hun hun ki akim di yo ke chi angel alkila na kwan li lo la kapel di si mare akwe li anino mare di kakao li pens chi hunin li na kapano han de shap
y lo creja antes ya osob de 100 reyes bueno ajecha el rey y lo la chosach o chocana taka sama usilal chiruan rajlal renatoshil toshten a naktish rosob de si junjo chi cooperativas li junjo chi asociados li junjo chi sahil poyanan li kokal li junjo chi junkapal li kamolam fedecobera li katenamit guatemal manaktokesh que tal vez tal las cuyes canata aqua es cuasquitzin es sahil poyanan karuli chochi kulmang wanak nakashban kihun nale naban makwasash beil put marekwan sa tereka o marekwan inka sa tereka aban wanak makwa sa kan sa shtikilal naban uman li hukuk chi naleb li hukuk chi kaushut wanak kyal nake oksika kwek li poyanam wanak halanjik na ke taklan kalan na ke keokre karuli tento ta banu ma karuli tento ta kabano utain ngara tento ta ka kuluba na kanau na kwan li railal kwan li jahkilal taklan na ko atina chiri shain kwan li nebail kwan li kwee kwan kuchik sa li shtepal alta verapas na kakultika chap seruin rubelah sabar kwe na na bali railal na ilman kwan retalil ut nakanaw nak nakoschaki aban mag a ta el chirish mag a takataw kuchaka kunelik yoko chira binkil nak li shtepa kanta vera pas li hunhun chiroklok li tenamit kwanza li railal kwanza li kweeh mag a li kaunesin mag a li tzolepal mag a li angel kwan li nebail mare mag a li ha saklu li tak angelak de kupang kwi maani na ilokre aru sakal anuman mare cha kakki yo kep chi resinkili lo plastumen se spen e ba raida la kwaye awan inka jo chi kulak sabar ku tento ta kulak tento ta til tento ta kanau mana kon ke molam kakki han ke spanu ut ma kwaye ba arin ma kwa sali katanamit Guatemala na eli stuminal li angel rasli na ke spanu li na ke ske abam telqui oshibakwi naki lok saqalish sail naki stawli rusilal na lebakwaye aban tishkia kwana palat o taqabali na lebakwaye ut kelta oksiq ut mare hane minkate shkutri bevaran railal ikyo kepshke bazala ben tento tanau nakla hunka palat tento kwan karuna ras tarahli takaem tarahli kawresik tarahli elchubeh kyal haan aban huwag shka kutika kwi yung kosa kyal pal ka bubelah na balchia li chekal po yanam na ke isnaw chan ru na ko kwakli chan ru na ko el chubeh chan ru na ka anghun siya ilk anghel na ka ere tal na ka raylan hong hong ni kwanza shbe ni katanamit Guatemala inka toho tiklak yo inka toho anakwan inka toho kwi chab o chab lahe chab na al chiak chi us rokik chak na analeba kwaye kwan arin sa likakyan ut marejo ka nakwi na pinka na ka kulupana na ka kye na kwan da ka pahon li ni e shban na kyoko chi shkultika angkil haro siento chia li rachka angkil li katena mit Guatemala awan matakasyal takwi haan na ka shabam ili katena mit ut taruk takake ana ili takapano ana ili kachaka ana ili ana ru takapano arin tento tokula di angel hunko shinkal di takapano nakakere tana pinka tata kaushlana di tenamit Guatemala acha bampil manna khalanchik tenamit akwi toh nakera sakok atin sakok chakra tashpen di ka tenamit khain nagestena kuinka tuklaro kwaye makachiklite kinkachik okay parana kutunnak inka jal sail ten ang kwi na ke shbanu to kwan karu akwi na ke ra kwan karu na ke shtek chen jan dakwi na kla to kyo ke ba ke pal to kyo ke shke bali shab sala velu plat inka teshkela honal inka akwi teshkela lo al re na tat kwa kli re na tat el chube a andra inka chik ta ka kulu ba ut kona kanau chishunil li na ilman li na bimana kwi sashpen li katana mitarin ga takakena makwa hukan kwan na bali railal kwan na bali chahkilal aman tikina tento tiklat rival eba na leba kwaye li halok
kuanchak kutan malah mare kuanchak po anak kuan sta kebeat li silok ish jire sheba akwaye rahlan na kaike na ah na khalak li kilbal ah na khalak li kabin kil abang karucho katlat re na kuan kahalakan karucho ko lao karucho kil na in karucho kosh anukil sa komonil karucho ko salika hun kapal salika komonil malah salika tenamit sa hunak li chur malah karucho katlat ahunis na kuan na taje hehe lain na kuan tingkwak na khalak rachik li kilbal na kmakak rachik li elpak na kmakak rachik li makikwang na kmakak rachik li kamsing na kmakak rachik hishunili railal di choko chiskultikan kincha polikwe ejo li maka li kaurecenjo lahti li angel sali hunhu chi naje aban abu choko la o nakwan mare la na la yukwa na katech takla sali tole balut halam jik na katech wanun kil mare shishkiakwe china al china shpal anakwan del doto chik sali tole bal mare shamuka akwe mare shat kwat chi batsfunk mala halam jik li shpala lintila akwe shat kwat wanun kil kutla ato nakwan Takwa hanak, takwa nak chat ilarchik kwanko. Kianak, dia ko behilal kwan rilom sa kaben, renak tento taka kawresi kib, renak tento to erchu beh, nak na alwak li ka peru tento tishk epe. Awan, rucho kola o shen kwa, renak kwan kakalokan. Marena katish, takla beyachi ten ang sa la kooperativa, ulad na katiena kinka, nakatru. Marena kajema kikin haan shpan qebli che kalpoyanam shpan naqlain shin kawresi kut shin solokut rurak etin shik chi ak ink kapek rurak etin shik chi ak ink tse malak rurak etin shik chi kok tse malak yalak an archik ruli angel ish naqla chi ala kwere tabano ut dukin di el akho na kajego shin hultikajak se hulikutan marekon la angel la ataban mare koko na kakwak ek mare kwalep na katkulak aran na tiklali el ak kone ke siya hehe shin el ak jalban kachin na kwe el ak an el ak ingat kake kwan kachin kwan nim usta kachin na stikla awan hahun el ak malah el ang utna aljik na runa shkam shakya kwaye mare kwan zali hunhu chi kooperativas nanumeza pakholoma kwaye Mare na kaje, obsak stumin li kooperativa ut. Mare ka tish elchi shnau li asosiado, mare ka to ka elchi shnau li asamblea. Mare na numesa ki kaush le bala kwaye. Utaram li, na kaje, na kyo kosh puk te sinti la kwe hun na let in ka us. Na kanaw na psa shpe li katanamit Guatemala, eli na ke holomin ke, eli na ke kwanza ti akwa pehilal, na pali railal, na pali chakilal, na ke shkamchak se li katen. Awan na ko chala o na ka esto ko na ka pukte si na alan o kanak na khalal kwan in ka to hukun cha min ka to hukun cha o kik in ka raha kwi us na ka yoko chisum kwan krik in na chishunil ach ah kila la kwaye na ka o bide chon renak to ten ang renak to o kien ka ka ure sirki ake la ka ere el chubeh Ten ancora la ta cooperativa ta cuaclir ka ta kanaxa barki kwan na kwan shma na ahel buli el chube ahel runa la ta kusa ku ju e ta kusi ju e ha ku la hun kapal ze hun kutan la tenani raslan na ko atina tisha na le ba kwaye mare ma kwa hun ko chok mare ma kwa hun ma he kwang awan kwan na kla o ha ku na ka e ki sa raila ut ma kwa to kwan na kwan taka tikib li sera ikchirish ma kwa tokwa na kwan towa tinak tirish di hong hong chi na leba kwa ye na kutiko ere la esh nak nga naka ere tan ni karu choko shpanun kil apan joha kwe ka chi chi yung kil ma kwa sa shpe ul ma kwa sa shti kil lal la o choko chi panun kre apan joha cha akin kil na kwan ma re ta pil taka ere tal na bal li ka feru terko kishtak Nakbal li kaklerun kacik toruk shtaw asak sa li kahong kapal Ud maraya nakwan Jochi uchin chichabi li tse Jochi uchin chichabi li kape Malak halang halang chik li akwe Aban Kwan kakleru li na oken Le nakin kaka nakataw Li rusilal Li uchinin li nakabano
Ayal marikindi kape, marikindi si, marikindi aukiche, marikindi aninok, li kakao, malakipens, ayana, karuli, akwin kukuk, li kanglemang, sa lihukuk, chiko operativas. Kudanakwan, nakatoch hun na lep, sabar ko isyo atin nagsapsirik rubelah, na kama tapi ko hun li kakostal, o polilit, la o choko chi wuchining, choko chi chokok, nakabot sa li kakostal, abaning anak at eretan na Hopol rita kostal haan, yochi el yochi numegut, li aru yoko chiru chininkil, ya yoko aku istiat al. Hokan, li etali la kwayen, aru takakir, kin napal li poyanam, napal li molan mo awinel, yochi chahkik, yochi chahko, mare yoko shbokpal shkomon li kwekse le kapen, yoko shbokpal shkomon li railal, shkomon li ekak shkomon li kawrising shkomon li shpantil li angel akweut li kinahayin taka keretal naking ajik toruk shkwantininkil li kahong kapal li alal kaholpeh ut tentobi taka keretal tento takanaw na ingahwi kaya shkamaljak li alal kaholpeh sa shpendiru jichoch jichoch ochi ko parpon kebe ba railal eba chahkilal na kwaya huhu salikanaje, salikatepal, salikatenamit, malak salihukuk si kooperatibas. Tayalak wika, ishkanakakwa, ishpaskwitsin, si angelak, ingatasyak takakanap, si tanek liru li loklah kape, ingatasyak takakanap, bakit si tanek liru li loklah se, kutki joko, si choko kanakwa, hultikatke, li syakilal, li angeli takabano. Hultikakakwe laat, li asosyado, li asosyada, sa hilpo yanam, malakla esh ti choke si holomin nakti jokosh kana bangil chi tanek guli lo la kape makwa ka hui kape jokosh kana bangil la ranza li chor za li pin tumin man choch shik shwana kultika ta akwe chi shunil li karusha anjak reha kim ka an li kin li shtabe sinkil li rapingil li risinkil li shtush li kin li shkebal li shkemal li kin li shkakalinkil chi shunil li kanjel shapanu chakaram Inka isyapan ka si hokaan. Sa koksili lo plaktumin si sa. Uta na kwan. Nak kachik li syak to siya tau. Saan mo kotis kita la tumin. Uka na kwirik ini lo plakti. Dahul di ko ere. Nak. Di anak kwan jokos. Kanak bangkil. Di kakwim sa lipim. Malak di anak kwan. Sa iskawa na takakro. Jokos chokal. Itse. Chial. Ut. Jokos kubali tumin, bujika kenak, seko kahwi joko aran. Bujika kakwe nak jokat si seko karan, aks kakwa siya rina lebahain erikin na tikin rubelah siya, kwanjak kutan na nakwan. Awan tentos hultikan til panakwan nak nasat sa likachol. Malahing ka nakabano, malahing ka nakakesa ak. Awan kwan honal nak nakoyo eot, nakakena nakwan hinkash kailin si eot. Mare tak aushlanak ta chok nak ta kut chisho chishunilut mare in kajik tak angela ta kanap chikam selipin awan ani kwamre malilok lah akwim ma kwa la o li poyanam la at li asociado li asociada la ish li sahil poyanam nako oken nak ish oken renak makataw hun li chahkilal renak makataw hun li railal awan ika nakak eretal la o shob anun re Takkanab jenuh mek cehuk kan show oken mares tak kapleke mares kaki karena kadang ingat cinting angela taruh tau kui awan mukon cakuah lah kucik bukanak tentobi tak kesa ah di nale fungkuk kui pening mak pitok kacin cikis cekal di loklas itara sakal te cok mares se kui posir kutan mares se khusyama mares se olah hukutan ingat anak kanau ma anita cok reja ku kuila ta hukyo kachiril ba yo kachish kalenkel mana ponke ba kuili komon na ke kulat chiruli na leba kwaye chi shopali inka shish angela li inka she rau chaku bela ho kana kawala ki kwan kesh kawal kwan kesh la isla holominel de li kunjo chi cooperativa sre rival ba na leba kwaye li na kulman sre kachian sre kate pan sre halan halan chi komonik angel kila ka kwaye ta kosa hukyap li atin erikin de kin li lokla kape kwan Mereka elitar jel kacin nak jokos kutpal lah mana tak kacutuk ham tak elitar nak sih kilah kulitumin
yochi kanak aram eshpana pakwa eshkasi sin na kuibenibi na ksasalich ol chiru li loklah kutang ha'in kual humpat na numeli hugu chikutan li hugu chishaman li hugu akwe chiposh manakaan anjun li kamatan sashkawale kawadios kwa uxin kultikacha peru sa ishtiglahek kial ingajik ilgona na kanake yang nak tarak ni loklah siap kain di nak kota limang kuya nak kwan aman bila kakwik aru ni angel aksyoro cishpanu kil marek ciro takutan yo cichal jiko yoko bayak shikos pal di na lebah kwe resin pal rish manak maring asal ini pal molam na kishpanu na lebah kwaye aman lah oli konkos li hunhu di kooperatio nakanaw shpanu kil nakak eretal warkwang angel shkake rubalas takapano chanru cho cishika nak kwan poniman Asta panu untuk kontara maka cina cik mama kena patikip an kun elikah kui nak kuas erikin nak tento tak panu mare toh nak panto bayak mare toh kak cincik narah saya nak cabita el aban nak kacil kak eh leh panu kis nak kacil leh leh shokanat nak kacil kawila leh shokbi sali holoming hong hong saya erisintili hong hong cik angeli tener pampinsa de pen tani jalan jalan chico cooperativa ut sama que la fil diru sila li kakwa dios li kapen na kan poso te siente kun elik rakhlal kutan rakhlal li shaman rakhlal li po ut kwa kwe chiru di lok lak chaba kwa ye la chal kutan chik li na kana chiku han tu shak tosh tenka la na kosh katao li kakhaya liom na kwa kwe chish khul tikan kil hun su tak chiru na chish huni li sila li na le li solok kwa kwe li sera tik kwa na kwan Shkulak sa likyan rikin lishten maga. Yo kampi eskana takwa eskwas kuitsin di shikele chpol chi kabintil na kwa shpantyo shinkil ni honan chero. Ut, pantyo shinkil akwi na kshera inch kya shkush fede kubera.